ke bona ka boki tsina go kopa ba ka le mwa ba me mototege motsamaisa dipitsano tsa parliament gore kwantle ga modimo ga re seipe ke bona ka ba bona le ha tsela rona le sa tlhaselwe tlhaselwe ke dintwa ke bona ka ba bona re sa kere tsogolo tsogela re tsogologelana ka jaana re tshepile thata ya modimo a re nkwe modimo.

Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a kgona